0: Bin te sa vopat niya binubuino.
1: Ya, Yeshua.
0: Chirufya? Iwe chichi?
2: Mukwai.
0: Ngati muntu oita msanga msanga mawera. Osatika cherelelo ni pa social media pa ma Facebook. Ni chinji kansi?
2: No, baba jele mrefa nde chiteni. Shero nishu mre njitira kwa tirubudi, hai?
0: Nilipa ulendo. Nukoya kumkwala. So, ni parking leni vofu ni kila msanga msanga, please. Na
2: papa, bajere, chani, mulipa ulendo mre kumkwala. Mwansha. Bajere. Last time tu alira ndepo fya kunkwala na tiyo ndefa anga konke wande. Nishi nishi mushira.
0: Ni nkani ya madoda tukuyoji ya tikaji ya bastika weleka.
2: Vajera, I don't care fya madoda mlera ndefyo. Na tine kunchwala nga tamwansende na mwata mwaeko. Ni vishe fya mikumwala mkunchwala every year. Every year February nga ya fika fye Zambia kutenta. Nchwala hapa ni ponse nchwala. Abantu wafurungala. Zambia, seba pa stand still.
0: Yai, nisie, nikajie, nikayojia. Kulie vani ngachite vya kine.
2: Ala vajele nde mikonka. Tapa ishashale nde mikonka. Nga madhele mkonka kunchwala. Ndefo kia ya mwana na
0: inu. Maona lomba mwaya kuvya kine.
2: Nazitapane kumwala. Aba, mwala ngoni. Mwala ngoni mwalichenjera sana. Mwala wana kwa tinarishishita na rufufutate. Nde mikonka. Nde konka. Tapa nishire shala. Otherwise, tapane kumlea na imwewe.
0: Kani mkolo mula kuni mwemba wakantwe. Shhh. Shhh. Shhh. Shhh.